0: aso be ya so nye na je sa hoden no wan fa nsiem so sa be she adekro na se fufuo biem a ana se bibi ahase biem a bo modian se wo de wo hoden onim de ene nsia wo de agua pronzo no hashemu e ba ne sana senku guo a wo di wo pempensu edi kan no ema biem enche no pay o mu se enku guo ne beba nemu amu ani enwu o senku guo nim she bibi frim na shase ye wache e bia na wo tonyo ma gwetia odi she mu no ehun faso no na wo di e ba ne sa obeboka enti pempensu agi gu ya wo sa shase ye no fa enyama egu akwa mu fa enhye bata ho na wo ye ne sebe boa wo ama obedi nkunim emfa ntua na mon emfa mo ebra nemo bebi ya minu mie ne tosin no boade na nkasa ema emu hunu mu emu akukuduro emu yokodo hom enti me fa ntua so e wase tene ne mu amen ke nyina ho na won share den media si
1: One 104.5.
0: Any assembly.

0: na ko wari ye e na awari na ko ya manu na sa ko wari awari na ko ye manu ufe udni ire ufe ire a uko fa de na e che se o be ko ko fa fufu
1: yeah I'm correct
0: eh
1: I'm correct
0: en ti wo mu di na ba nu mi ma so nu mu ba ti no condition
1: ala ju condition ni de yen
0: me condition mu ma ni ti na gana na wo he local blaster. Local blaster there, only say, on the way,

0: 드레비에 르르르르르 ST
1: 에브스야 펭이야 신종예맞지 오세 드레비 드레랭 도와서해
0: 려헌우네 뒤에 르르르르르르르 자야 사 넘어가 어찌 드레드리데 르르르르르르
1: 예 에브스야 펭이야 신종라 망크라웨이 에브스야
0: 펭 오스
1: 오스르세야 눈미야지
0: 사오 Tidibianka
1: Adabe Munana, not as a summer
0: band, no cry, almost Kadas, me Muna, Nimnanya.
1: Because
0: we come again.
1: Yeah. Mm. And then so the Thursday.
0: Yawada.
1: And I am made up.
0: Oh yeah, yeah.
1: Yeah.
0: Oh, okay.
1: But me a fantini no me yaba.
0: Abba. Mm-hmm. Oh, okay.
1: As antifu ne kaya na fantifu ka abba.
0: Abba. Oh, okay.
1: Nana abba.
0: Abba. Mm-hmm. Oh, okay.
1: Also okra diet.
0: Kwabena. Kwabena. Yes, Tuesday. Say ya boko cause me boko anse obi a me hia na me boko abena bia na se titiri we ma no me ni oba bi hia na me ka se me ye kwabena na afi ase reaction no I change
1: because kwabena for dear if you have me shots yes I make ka ye obi ba chi me we chiri ho abu me nto
0: oh sir
1: ainte
0: and ya enti minya kwabena no
1: do da bi u ja kwabena say I dey u ja we nja o wa wa ne kwabena na enti u ja ya kwabena ba bi e bu za pe sani ya oba ya o kan ye ni din chi abekwa mo bi bi ya o tie ye we di kan chi ai tie for the star maybe obi afra mi so tie mu papa p
0: okay
1: papa p papa pa me so me jo so baby ye da se se u tie plan b fm na ni obi bi ya o tie and that a short your message in a short cra yes say how to say no and I said the power of saying no the power of saying no send ya beka dabi and one day I would dabi come obi bibie ni a obi bisa na asem ta asem no ebe kwa etia no se nko ntia no o se ane we didi on didi o se ane o ade wo pe o mpe o se ane o pe because waka ane a manaka nti ebe di kan ye be hwe ni ntia ya nkrofo ta pe so mo mpe kra na
0: o
1: mo se ane no
0: okay
1: ye wo mo edi kan ye se people pleasing onim so kada bi a ebia na ugbu ekofu
0: okay
1: ana sa akoya o ya so kada bi nti se onu mpe a obema ugbu efu nti obeka ane sa na
0: sa no waji atu
1: aha no waji atu musa
0: se bia abemu ebi no ehia bari ebi na di atu nanim na oba no hwa enkoye but usuru so obeka se de no sa wo ho
1: sa o e wo ho bebre enkrofo bebre ni enkrofo bebre na manya se ebia na onu a pe so na wo na mu but usuru so oka se de bia wo befu
0: ah e bufo na keke
1: ana so oka de bia adam fofa na wo mu temu
0: no
1: e be ti akwa na e be se nti na ndie no aka ana sa
0: okay
1: so bro on bro na otimu sa
0: oh na enu so ye na ye
1: enyo
0: enye cause ade a hompe na odie
1: odi atumu no ebusia pen eno sa no ekwa na ekotwoku wa befe yes, the second BB, the survival instincts.
0: Survival
1: instincts. Yes, yeah, na ya adwene mu no. Se wo ka da bi a chiro bi na fele se wa ye bibi boni bi.
0: Ampa. I say obi aka se ma chiro na aka se ebi a obi di asem bi ato ani mo se menti ase. Wo ho apa se wo ji ya se ma mi ken. Ampa bi a mi da.
1: Adwene e no